0: Gainzion din nou kongwe banu kon aton lo kolo kosa yin kolo nou weketen radio fatente ten mi an don nou remi zolaje eniti rumboti asa oti gan. Po nou emi ton wè yon mina yi ekbe ton ji. Po bina tete o seba lo kan yon mina kuhu. Po kende po nou mi diwe nou ene ka jedo adane ka gbomi yon. Ne mi kan blok ben. Sou lo ebi yon baya do fina wè ya lo. Kolo anasu akome wè ya. Bo tete bo se ganti bo nou alo kan on a je femi to menje ho ho di
1: ho kle mo lo endo ki to we je do le ana blok ben yo an donu mi agosi to khome zamen bo lo keke to di bo amo ho ton to yi alo azogbe to yi sin asiro bo lo me bo ya fo zo en bo fi a fi ya we a noti da paton bo do fi agosi bo lo a wa ipo me de dire a ma don mi je don peri a alo bo khaji keke die khadimbo adon liye liye po keke po bo aje honto bo dibanze inte pe po mwe yo honto ntu ya lwa zokbe tu yo e bon donwe po je po donwe di po be khosusu bonondo miwa unwuli unwuli meno basite unwuli tonu mele ya wawe ko ren po bo donwe gandji pebe pebe bo wez no ko yawe nyono je ale naji a uchwe ka mo don di ame tonu mele na wabodan damiyon a o duk po bae jemen wein tu weyon ni akran blok be khontan tu mito agosi to khome bo amon khontan tu isi ansi alo azokbe tu isi ansi do bolo men bedo fia fia we ba noti bo dok beni bedo domi jet donk pede e akaze kaka bo aze in ronto bo diye yo asisi non do nou globo kodo tu chua fia si ton agosi yo e bok po do nwe po winso okpon do meka ime lo eza si ti ran idia bo be khosu do unwuli me no basi je unwuli lo bo jen po do nwe ji chubo mele na wa ako duk po beko jemen we e into we yon koto to mito ni akran blok ben kote akran do bolan si gando nwe ne nwe jedo jito yon kote akran do bo si gande ben
0: a duk po kon kereba le kowe ya kolo a yo vola a defan ugle a wole uke de gan e hon mezela li jion yon don wakere ne koto to mito 0145-86-00 kodo 0144-70-44-44 toni.
2: Wow, poko ma wadja.
0: Mi me no zeme, je pisi jibolo, lo mi atravesi pisi la yene.
2: Yene, zemi je ton kekren, zemi taka mwen bela fozo, yene a kala blo wen.
0: A dwe do ya.
2: Ya
0: ime tu me yi.
2: Taka la ime tu me yi.
0: Ya.
2: Masi jwe do ne.
0: Asi jwe do abe.
2: Asi e jen wese.
0: A luk popo mwa wai kwe ebe. 0145-86-00-00 Khoton, tolo mito, e do kanu wayo kwa bolo fi kwe. Ni fon gaji de gade bwen.
3: Gaji
0: wè. Mhm.
3: Ete a kan do fnen wome
0: ase. A kou ne.
3: A do kou de wlan do wome a we.
0: A do kou de wlan do wome a.
3: Bede
0: ya le turu ya lo konton to we dio la bonu ku to me o ya tun o ku we won ka be ya lo ku asimi don ba we ya
3: le no e bonu jo we no e bonu jo e po we ko we tun do ai ka te ri kumplo mo a ku su ko jo do a ba ko do na ka ja
0: a du popo mo ko ko we
3: eh je to ho to na kla
0: ho to na
3: ko su re no ti bu na wa ni ya
0: No, et dans Chenway, Ganflé Franck, 0144-70-44-44, quand notre mito est au canal, j'ai fait quoi, Botoué? Madame, à quoi d'enjeu, à Nanou?
4: Vous voulez,
0: Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne
4: sais
0: pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu
4: as un
0: E don jemon tek bè woun. Non ti tou e so do jidi de bwa.
4: Mm-hmm.
0: Ete eba merci bo khofu e na chedu ya nanu akwede nje ton na chedu mai meru 45 godi e lo fi ni ego lo so we de wa to mi do wa kan wi kwa bo
5: to mi to suna jo e mi de we
0: mi do kan ji be chigadi
5: gudon lambe we
0: gudon lambe mhm
5: o so me so ra ri jo problem we ran yi na to e so mo me mo le ya me do nya o dio jo no ti wa je na won e do yan lo wa lo di era fi ton o sun won ko tro tu ton bo ko ti jo e bo kon do ton sin kon do ton a je me so lu je na yi apre je yi le si le ya do ko gbo bo sun won na sun won na so ko ke kon do ton
0: ah rien e le ho bo a
5: ton ton wa e ton wa ti mo ro o nya ke sa si ri bo ka sa me bo a fo so we e ma tun jo glo e ma tun jo ze ne
0: rien wa wa yin zo ni a
5: e ye ton wa e don blo hun
0: mo ko so me aliji ne me
5: ba exam sha di fre jo ma ti ma si jo do aliji o ye tin bo se uto ne
0: mm
5: bo ga tun wi e ye di o ye tun do yo no di o ko tun e ko bua ko igbe re a ndi e o me go fi re ya e ma tun ne
0: mm
5: a ko no ye di won mi bi gan yo no je na so ve sun no bua ro a da we ko no to yo igbe po pe nde a e ra ga do ka ga o be di o na kru a
0: andi a
5: e
0: o mm eyo ina chenu e gudon lambe 0144 70 44 44 kwa botu e
6: gudon na da do suno jaba
0: me chigari
6: mita beyon ati do
0: mosko smith beyon ne wade gwen don
6: do ganjiwa
0: mhm
6: o no no ba na no ta ko akoba e mboje ko ni o yantiba
0: mhm akoba e den dia
6: ni na hotel otento me nyaru ye bo mo hodo je sian si bo za ku de bo no morali je on na ti wa che on do bu di
0: Kwela zia.
6: Ni na zeun. Ni ma mo reya wa gbo fun ni ne.
0: Ete.
6: Mo era li ke lo ze o ton bo ye ke na de ko ro na so ton. Ai ni mo ko ton le be ku ki ton je nu ko fo fo ku ti e ke na do mo si.
0: Eh na do za ga me mo do yo e be zo ma zia.
6: Bo ya ro ko lu o. E du ko ne ma na mo ro bi o wa yin bo bo wa.
0: Bi o wa yi bo wa.
6: Ande wa ni gbo ro fun e am.
0: E wa ni gbo wa ne me.
6: E wa ni gbo. Ni na mo me le bo yin o ze nte ro e me tu me da. Ni mo me yan bro ni be o mami.
0: A do se mi ya ko ya. A lo amo ya ro jinu se mi ya wo to ko ni alu po ni a.
6: En go ka we ro mo.
0: Aha. A se mi ya ko ma mo me go za si ba won se ma won se gbolo me po nsa me.
6: Bo e o en me lo jo me tu me wa ibe mo.
0: Me tu me wa hun gan me ga ton do re yen mo ya se de ya.
6: Ah e o ni me ma mo we a he a se o ton bo yi. Mẹ́mẹ́ ọmọ ọgbọ̀n mi mọ̀ mi lẹ́lẹ́ gan-an yìí tó amára yan yìí nìwẹ̀ẹ́
0: náà. Bọ́ọ̀tọ̀ tó kẹ́kẹ́rẹ́ ó dán mi jẹ́ dán pẹ́rẹ́.
6: Ẹ kọ bọ́ mẹ́rẹ́ká ló kẹ́kẹ́ jí lòkùtò àbọ̀ nìkan tẹ̀ ń gan-an abẹ́lẹ́ mi lára
0: ṣẹ̀ ọdún mọ̀. Ẹ wùlọ̀ ká ṣe ló kẹ́kẹ́ jí àkàkà kò débi wáyé. Ẹgbẹ́
6: Ah.
0: Ela o teto le
6: bugo
0: ya mo buto, o mo te ka ti ngena ze ja on te bozu. Eyon. Ela chenu e. Ela chenu e Smith gbe yon. Mi ayi 45 odi ma ko me lo fine ko lo te ko mi adi.
6: Do mi te su ba yaba.
0: Me jiga di.
6: Bo su Jeremy su pe
0: mi gbe. Bo su Jeremy.
6: Te su ma yaba.
0: Ko pan pan yere.
6: Pan pan we ya. Pan pan yere. Eyo ma ta ti mo ko to le ba ti ni o wa yebo o mo e kan kan be su mo we wa an bo si se ya yi ala se je ya ti ma ye atuno mi e mi to yin ko to mi to na ti ka le ba se ka wa do kon ti bo ya yo ya ti yo ne ma ta ti no mo e bo bo po du ni
0: e ko e o do me fe to wu ni
6: o bo bo po mi ni o ke ti a ko ya no me ma yi ko no do po me ra
0: po te
6: ala ko po po wo le
0: o o yi ya no bra yi ko no ma ko bo be o si do ko de go ko ga o ko ni me e o nu yen te do be na da
6: bobo he ta wo
0: be e a na da bobo he na ko re po mi
6: a ni a di
0: ku
6: yo fi town ba ba ni na da bobo ja na ba ni dia buno mono wa me ewa zo mo ye no ni bo ren ke ka bo ye no so me mo ki di ame
0: a so I saw my monkey here.
7: Ama si tu as si tu es mon ton mon état fait de le corps ou ta si tu es mon tout bout de
0: Guinée. Fais gaffe tu es
7: no, I think I'm just a chair. I have this job.
0: Uh-huh.
7: Put like a chair. I am one of your name, so big, you know, and I'm yet to live with you. I'm yet to live with you. About your name, Tomo, the Bombard, the Kuru Nomi Bua. I got me one of the 10 of the ministers. I see you are. I'm going to soon wait and cook the Bua. I'm going to be soon only out of the soon.
0: I go to Kodo.
7: Sooner told you that being me, I would tell you to read the good. You know, mess man about your message, different song with you.
0: Ebe fona to jemi da break mo se ho fo
7: ese. Na se jemi ya kwemo ma yugo be. Tomo ko na Amuro me na fili je ma se to mi kan ko do ko do. Don we yo no le busu no le bro no nya ya de su e bro. E ye to lo nya ka no se ma na ju de na to po mi mo ne.
0: Aha. To su mes me. Ye do su me jabe da une.
7: E no ku na to e je po to ye na ba de.
0: Me ya di ku yo ve me.
7: Mira, ko mira, mira ni sa ta mo
0: si. Taun. Do
7: zali te me le mele mele wa lo ka khobio mi ko do ko la to
0: eh
7: e gore wa su ti maro ko do don gore so a so gore so khre de wesi
0: aha
7: e na nye to su me se ku mo ame
0: na i po lu ko to ame na i we ko a
7: e no ko ana ju do ka ga na mi ko to lo ame na ni sa ti te bewe
0: hmm
7: no mu me ti ba to de bro so ko gbe ya de bu no so wa e do ko
0: ah e do ko du
7: e do ko do wa ni wa na bi e do ko du e do su me jo me
0: Tosu mesmen 0144 70 44 44 honton ku abotu rufi
8: la do sun de mi fono
0: mi fon gaji la wan di aye
8: la wan ya
0: mhm sin goroba ni
8: eh
0: mhm
8: kombia
0: mi fon gaji
8: eh nya ke elu po bo don ene
0: don e adon adere bi gaji de na do po bo adon ame
8: me na blogun
0: eh Eno friend who yeje epo mo eko epo mo sin.
8: E ko ati sunu ya.
0: Yeah. Ho to wa. O to wa bi ni be.
8: Ho to ni.
0: Agba de ran ka me fina mi an bri bo mi le ta won be.
8: Eh ma ti ti le de a.
0: Eh.
8: Eh ma ti le de le kun te. E ma ti le de a ya ko le de. Ma tan kan bo gba do e.
0: Mi na o te tu mi do yan ju to ba to po mi so mo an.
8: Eh o adupo ni o fo bi ro ge
0: ah wa to dia
8: eh wa to dia me
0: eh
8: ti da iwe ko de me na te mo aye mi ta me na te mo aye mi o no na bo tre do ko de bo no na yi de ah
0: hmm
8: no no ko do wa lo ni ko do wa lo ni no a ti se ma si o to bo na yi te fi de bo ko a do fi de bo a je ti cho ni no e ma do alo de a e ma do wa lo de e de mi ah
0: o don kaka wa je fe nti mi
8: eh di de ma de o fe so fo
0: e fo won mi ni ni ya me po mo ko nu fo bo
8: eh ah de be na fo do ni
0: hmm
8: ni ya ke to e na de ke ke to ku ni bo ko gbe ne ko to e ni e bo ni
0: o don fo
8: e do ko do ko je ko de to na ke no ara anye we me
0: I don't get to make our blood down to no hurry. I mean, mount to no hurry. They were going on, blow or going on, make sure that you end too much. I was okay.
8: Well, I go to the more. But I continue to put on. No, what do you know?
0: Jack by a chair with we. Law into the door. May I can't sink or you can't sink a hot on the field? May I go to my apology for the finale? Quabble to it. Echo you. It's all finna. My poor caracat or caracat quabble.
9: Ni
0: fo gadi be ti gadi
9: agoyi
0: do risha mhm
9: so ku apo mo me so la ti ku ku apo mo we
0: asisi lo ku apo mo da ye
9: eh e je wa ti mo wo ti je na ko ki ni na ko ki mo we mo ko na je mi so tu ni ando ko ko ti je so tu wa ko so ti do ko ni mo tu mo to
0: asi to la fo do gbe we o me no da fo gbe ni yo ko je a ko to mo yin iyan to wa
9: Oh,
0: lay a little boy,
9: Isa
0: Kutome. Hmm. Eh, Kalaguria. Ah, Dawi, we are sitting by here. Eh, oh, now back, Bandon Tomaja, who do we?
9: Eh, Kutor, eh, Bayer, eh, Tor, eh, Mogolia, Blue Bonnet.
0: onu le bi wo tun wo dire na je fe mi deme
9: me je wa ta ta ta ta ene e se tuto wa
0: o
9: fo fi ko
0: e non e na chenu e ago ina hoton to lo mi to e do 45 odi yo ko abo
9: mi so na je ta di su me deme
0: mi fo gaji me je gadi
9: deme lo mi do mo to ki e
0: abe san sultan
9: document de notre difficile et du couverton et couverton nous ne croyons pas que nous avons une telle condition pour la délicate de ces mots. Nous n'avons pas de nous dire que nous avons un gros fior que nous avons un sérieux parce que nous sommes tous les deux. Nous avons un nombre de couverts sur notre c'est un bello à mon bêto pour nous. Non, non, assume-moi. Et nous, demain, on a un dalle. C'est un calabodo. Et qu'on a comment? Mais ne vous pas si tu es pour qu'on nous tire. Et j'ai un bon amour pour nous tout le temps. Nous, on a un camion.